0: ko bay in geti gori
1: ibrotich
0: Aperki ko amwa ngi ngir kinate ngoron. Ee ogni kyakwa ngi ngi nam kibato li ibe cha ko bagwai ni ko bagwai ne ngap getin. Kole sizige chebiose. Apa ko echa ai gine ke ne ngeti guri.
1: Ah, e gi amwa uno le ngoro bicha. He. Maginye mai bat ta gi na sabuji.
2: Ai.
1: Na na ne pichwa mi aga ne mi ne unyege ngap cha ni one. Ne wala mo kanje ya nga uri to lai ga le mi in le wala ga le mi se dunne kwa er wa madrid kwa re in rap la ngate
0: yes
1: aga nge chalis kam ya simba aga nge tro pe ngi se te brit ya mo ko ngi te brit ya nga mo sanga ya kwa ya no li patral mara aga le ji tu lo te o di kwa re mari bai kwa re missionary mari bai no le ngi te ji tu ko no ngi ti maraton ni no ti che maraton Ole ngi ti na re je gi cha cha ti ni ga mo je ku ku ku
0: Kongo mi sing Kongo mi sumara ton ta che fe melo
3: Namya jarwa
0: Yam ga jarwa nyu
3: Amuna na rabio
0: Bye bye we rab kur
3: En je ko ti ngi ga na tarab kur ri ngo ku ta je ko ti mo ho je po ton de lu bo me
0: Karibu
3: na ni zo si
0: Yes
3: Na na to a nge ti ku tu ne
0: Yes
3: Na ta une no zo ti ane nyu na me lu go ri
0: Yes
3: aga matina utien proti jeno lamba magonje
0: yes
3: na pagulai tanyuna ile ibara ara kore re maseze
0: yes
3: na agirwa winde nabo chino bomodo no lobe jibara ali ara roti asistant chimno bache ko chin sablobe jibara re na rabi alma tam cheji asistant chimno bache orwe sablobe asule mena ja togul jibomodo no lobe jino ali nyongi tena wa tena kore buko cha ko ko mo ko ko
0: ko ngai missing baba nyu ta che fe mele good morning That's a familiar. Yes, you're taking Bongani Gay today. I'm changing it to 300,000. Pugusin number 5. Pugusin again at 0 today. *441#. *441#. *441#. *441#. *441#. *441#. *441#. *441#.

0: Alright, tangen ale iyote oret ngomi chi kabisa ne kose kosoe saet ne uno ne chogo ginye kenge ngele iyote oret Jehova ya tu no oret Jehova
1: ya taga mutu ende tanga
0: go ite ite go shek artama mutu kabisa ile was studio
1: yes
0: ogere tinget ko go nambi kabisa go cha cha an kiwanja ogere go bilisi ne ba 2027 ko gorom yes
1: yes ago ingele le ni tak bana bruce ko ine ke nam go misenga le ka tiba ngale ka be siasa jata jaba ngale ka 2027 ya go nam ngiguni ke ne gele ngongo ago ringit ko ago ni jinga ko ne jinga bi ke bayme ko le ke makini ke kandu ke te chauni ka ga mes ko misen kandu ik bana bruce jata jigure all round kandu ko misen ki ke guya ago ba tu ke te jeter kin ko misen ka sarta ke tol
0: che go jor kanra na tet ko ko walakse po ishu ni kibo bandap tai
1: ngiro ki gimanyo ugit ko ne negite na yata ki ko jumamos ago misen ma ago tinga ke ne bana willi ke ne na tan ba chamber of commerce and industry ne ko chama na tan ba kigure chamber of commerce wazingishu chapter bwana Bruce ko gire ko misengi le ko kumushine ko miseng poishi ko brigita ko lenji ngere beta no wazingishu age macho ko misengi goro ngala ke bangala ka kando na tet misengo ngejere na tan bo governor ko ni yerban ina bwana Willy kene ko agenge en bicha to ma gele ka gold round person chitana ganyo pa imare ale nyimba Bruce ki pa ngi ngala ka chamber of commerce for quite some time ka go kasarta ko miseng aga go yo ko miseng count na tan bo wazingishu le tetan so much ko kando inde agenge bwana Bruce le much ko gale tenge be barata ke ndawi ni ko kunyora gina baro indo kingele emite ngale gap kabile tap ke lagi ni kungo bit kandu bana plus chat je moch ko tinda maoni anan maono na na ter ego misen mp kuna lagi ko indi gara ko sabe ka unte kimi kini jam nya jengo misen bana wili kanai engenyere tap gubernatorial ne ba olimba wazingisho
0: ngo bit akonga na le bana kanai tinge ko gi ai boishet ne gararan ga ma bendi bi boishet ga bogo lenje oye kha ya minyo ina ngachrani ba kafana so ang na le boishet ne gi ai ngale gap chamber of commerce ko gi ai boishet ne gi go thogi ago sera chigora go sera chigora ron yegi talking get 2027
1: ibo tika sarta ni gimin tukul radio bana bruce ago ibnus ko rodo tuku kyat ji terkin ga basa ni gimin gi makara pe kanai kit na tanga ran go minsen en kasarta age tukul
0: yes lama tika sarta yego shigarta mak tsap ago tinget mitena fast ni mitesoko kogigon 20000 ni kagisir gelembuse

0: Mutogo Alicia and go in come yet at Lani Victor Chutu Sokorani Agonor Chigegi, Uyo Mutechi Bitu Alaga Gichegago Chuti, Amanyorgi, a pitching at Tombo Chusokorani. Ticket is set 19, 25,000. Namjinga Elbushek at Titomamut, as I got shopping Yabendi Logos, Wulko Gay Torchi to which on Dugul Maitati, Agibang or Achiboga. Tilga did Kogabri star 448, Ash star 448, Ash Ogigiri to Legate, Legatita and Gai and Gatitu Willi, Yachu to Soko, Aginagraile, Imucho Alicia. And soko anagomio alisha so matibit kwa mangune tionigire mesichi kukwa sija gana ya chitage iga ingoracha isibu entai tildiga chitage nga gitio chitu ulu matiga chitiga tishoga ing kukibili star 448 ash star 448 ash nitagogo ni nafas nengung nagararan nebo iolchige inyoru shopping juta kego ni ngora abisha ginde unambesa 25,000 asiba angange star 448 ash star 448 ash chitu nsoko asibiti siki chovri ora mutai
1: Chamke. Inia no arabe.
0: Mwatebet koni tao ni bachu matatu.
1: Inge tagure nyo na base mami he ngubas. Na base mi umnye. Odgi na wala ne no ligi bai bai kabisa e no librus kabisa. Bai bai olie bomet.
0: Ale I jobe mita.
1: Dimbalonge sa gab kimon. Oi.
0: Kita komnya no nga angoba bogi we kanisa o.
1: Aja, I'm over the way. Give the one deep way, give the gizia alarm. I don't know. Get back a man over come material that day. Nigas is a get junk again. I go muja of it. I'm over Chibagas. So, Gamma money is your knee, Genuoga. Got more in my leg up, Cassie. Cogibo Ningas and Guganga is a bruise. Game white. Maliota Jehova eno limbaga kimulo ama levi chata jawa tache ipongis kongo ibi chego yango lege tache isage benne ge mwechi ibtaya na lega brawanda buike njege go neji Bruce aga omache in amuwa chine gondo iju cho gima ga alieta nye Bruce kabisa muni unutku mami ga aliet kabisa kogoro melege yaita ogo siyasa chuto Ama mwa bijana je joge chegi gi ma gulen re ma gi e tu chon so I o ma jo len je me nyukwe ni pese de ni na gura ma ti angire ko so me gura I che ago ga ban ne mi sing I bol gi ta bi mi re gi ta o gura ya ko ni mu ni ma gi ni mu ni na o ma je ri je ma bu ge no gi ne ga na nga ta ga bi le ni ngo ba re tu o e ke be je ge bi gura ge bi ti ni nyone ke bi ge ga ndo inde ni gi ma che Kebiji leader sebone development. Age ngalari ji ntugul. Angat ki naam burugane nehu nagere nungun. Koga amai ke ewekta. O tambo wa munyoro. Bruce, akpurye nyana baka lenji. Ya jege ngalari kopaka ingale cho ngalala te cho. Jabare uyu ni muwachi. Uyu ni nani. Ako mungji bi kwa nyutri. Ikere kadangwaan kogigiste nenge jenet. Kuma ngalale na ono kapeta mista wa munyoro. Bama cho. Ya jegi go na vas ti go ngala sera jeje chwage eh agi go bi na vas ko ga tumo gene ha yo gura ya ti tinde amuni angot ke ma gura ise ke bro yo ise tu go la muni nya nus ko za me president go lu fota second ta ko go go go go ngot ke ge tere le nya ne ti le mat ke bwa o ye ke gi tu te ma gi mun ke ge ge me gen president nya go president ne ke ge ya ko ku ta ise ke no la ko ga ya no ko mo go go gi bi la Aya, anga daya mo wa munyoro negelia. Kuma mite mbi ke mite no limba wa munyoro, che mucho go biji president, aki nene kabisa, man. Onge toret ke mucho. Kuma che galie, kago mo a enyo no le, le tombe nyoro ne timi ne walu ngale go uchu mba go mosu echo nala. Kuma, ako pa man gara go maiko sisige biko muni we Bruce. Ango tko mongin na bi che wo tuto yot, ako mongin na ogo din, ogo nandago, ako bichu ala chechu. Ogo parcho na na go onde tuve ni re go go ni go ko mangi na bi go ngala go we chawe ji go we chawe bi jumba ma zin ko mage re cha cha buriye ji da ta go la ji ja so ama cha so mane onge be e ngali ama cha nya tare ngale yi wi nya te be parcho ni ne mu ni ko mage zin zin ni ge mage ani la bi je kyo ge lu lu ke le ma ma le ma cha mu gi ama ke imangu kata na nyende tiki ke mwa uki nye ili enyono inye aki iwano kwa aki ipo kutu wala kaya kwa skumye kwa mendi ni kiwono tena ba uki iwono tike nyege Nimemangu baba ginyo yai gasi.

0: Thank you, Ejime. Asante sana tacha familo. Yes. Niko powa ya munanye. Ene tom ga gegere ile nanye.
1: Amiwa le jina.
0: Amna le mite?
1: Dame ya rene kwanda.
0: Kengwe festo.
1: Festo kwana.
0: Thank you.
1: Kwa tu mike miyo.
0: Ile gatu anati ano.
1: Ile mwenza kwa tu mleta.
0: Kale ne.
1: Kale gatu anu mana jina mwenza.
0: I gatu an gongoi.
1: Kwa pesu na mwenza kwa nere.
0: Petu na mnye gongoi festo. Thank you very important. Touch of him alone. Kwisha wewe acha agwa kwa touch of him alone. Aye.
1: Yamuna sina sina.
0: Niko pa wa yamuna.
1: Tamu ya sina wa kana tu ala uma kok.
0: Ngalega ne tu akile chamu neo.
1: Ye yami ya kile na kurwa yote sina.
0: Jele siku mingi.
1: Siku mingi ye inge na kwa barai kesi ya sisi kesi ya ne tachi.
0: Mabat kiti unata nima.
1: Ye inge na kwa barai na barai tu.
0: Gongo ino.
1: Kai ni kocha nuska fengi ayer mai ni tuli roga ni ni kuga tuli ni amut.
0: Safi.
1: Ee lagi ni zar gorota sina sina.
0: Ee gongoi.
1: Awa samba lota roga ni katte ni ya magulu ni papa ame kesho ni ma roga ni ut.
0: Ehe. Yana.
1: Ee ni kabu kati roga kamba zote.
0: Gongoi.
1: Ni sina sina kati pamoja.
0: Ee thank you very much asante sana touch FM alone.
2: Kula.
0: Yeah.
2: Amuna alaba studio sila.
0: Pawa ya muna nye?
2: Acha mga nangko managila nangko mire tabiwa ndi tani ilgwe pusuter tiongire.
0: A muna gipsuter?
2: Cha mga uliye pusuter. Umyago tena tako uli cha tenire.
0: Lene jorono chambu siongiroi?
2: Paipa ya kapileta ke maasi istaki tenu kongu kwa nini ya.
0: Kongoi?
2: Nini liche?
0: Ngoro?
3: Ya puna jorwe?
0: Jila baba nana ile na uliche?
2: Ilo tiga ya lo boga si gitu langa di itu ni on iya wadet cinta ane kata so ane nampak demi set nampak lagi itu ane
0: okay
2: boga si kami dah oh itu izet cinta si jual iya rasa buat tinjau ya ante ni aja lah si lah
0: an aku agak timar aja aku agak sakit ni
2: aja
0: menaiti na kau ngaji nampak mana yes
2: ya mana
0: amiga mnya ila ane gitu
2: No, sebenarnya saya pun demi ni kerja saya sendiri.
0: Kongoi bena.
2: Tiga sih ingat besar, naik ten kiliya.
0: Kongoi, nampak mana?
2: Ingat lemak, ingat lekaman dia. Tak pun pagi macam itu undang ya. Tama ke kerja ni, baga fry.
0: Baga fry, dekamnya itu kan?
2: Mama ke misen ke muka cuma tak tu lah.
0: Hei, Kongoi.
2: Lepas itu bayi pun dia tu demi ni kerja sendiri. Akhirnya begini canggung, jalan ni nak lima ogate.
0: Aye, iman le.
2: Ingat ogate
0: cerita. Thank you. Asante.
2: Kongo
0: ni bomani. Thank you very much. Ongi tu kinyo tana tage wekse yanore nota ne safi zaidi. Ngoga ni ngoga kwa lviga ngu gitio. At least out kabit picha tana ngu sini. Kabit piga ngu auga bye bye tu. Chambu manene ni mepata watu wawili. However much mingwenye 0717 goleti 088 pongezi 0724 goleti 835 pongezi. Piga ngu ntiga hal kuku kimoche piga laksi si. Yaga asit netom ga gegere 8 people. Kimoje big CC swali ni moja itinye 30 shillings kitio shillings asa 30 bob chambo chetu gul acha go kwe itinye 30 bob ni nyoni bagi alingo kani kibu 45000 gima big taman kere ka utie ni sale big kitom gai kwalisia kimoje big kitom gai kwalisia pesien soko ni got kokiri alisia yene ndonya tafadhali wachana nayo kimoje big kitom gai kwalisia en soko ni 30,000 enjoru, 45,000. Pixie si, 45,000 enje tugul. Statue 74 hash, ningeba baktuge number 4. Kwani shida iko wapi? Duka number 4. Mami itana mungalia. Swali ni moja. Tebu tinote nye kwa genge. Mami bigindonyo amungalia. Kimache choro nokata, kimache choro noksi si, 45,000 enje tugul. Namsi moito, chill statue, michi itana kwa linjone, mawiruan popak message jalen chigai mu ko tabu nota amone kenyorum biga ngitio ko ko very unlikely yane magine ba kawaida ko ikpiga ngitio acha ngandane ngandane yando nyoka kabisa mamichi ko biga ngo acha chago kwe ama big sisi gotkoto moyalisi ama chichil status 74 hash asimwa one kama inakata kena gele mitabu neo kaiguye ngotko esia tutajua kuna shida kubwa bas lakini kogita genge nonge kuma esia chinchi tukul mibiga genge ayengsomo kye yonji kuna watu moja mbili tatu ivi biga genge ayengsomo gole chema esia chin picho tonjua moche statu 74 hasha ngeba tuge number 4 oini chitage sunona oini chita number 3 0711 goleti 495 kachitungune no tebe 0711 goleti 495 amekata tiketu moja ya 21 shillings 21 shillings agoga kwele ngo geni kibu 45,000 agoga li ngo geni kiyagu ni srabine kasa amina ale chamua angabisa ngo geni kiyagu ni kiyagu ni pesa asiol jigen nyegen uyo ni mununuzi wangapi watatu Ichile star 274 hashe agiwe tugeta na mangapi? Star 274 agichile hashe agiwe tugeta number 4. Mingo gane kimoche biga like tesa. 7 people. Mamibi kabisa osinye. Yani mamibi. Ama chige baga aktansike anage legalia. Hakuna watu. Tuge number 4 mamichi. Alo deni gole machutuchi. Kimoche biga tesa. Nina load hakuna mtu anaingia yani date nya 30 shillings tafadhali ya inamna mamichi ndonyo amu aungwa ne alenji na kuna mtu sokoni che na msimu iteno lemite ne chill star 274 agi chill hash agi wetugeta number 4 star 274 agi chill hash agi wetugeta number 4 mingo gene chepo 45,000 kima ibik tisa agoma chutuchi ayi mamichi Amu wauna alei mami, hakuna mtu sokoni. Hakuna magiga si ene ndonyo. Ama cha chitanda tinye 30 shillings. Oni chitaga, kongo yanyi. 0715 goleti 612 pongezi. 0715 goleti 612 alindet nebata. Alindet number 3. Number 4 pole. 0715 goleti 612 alindet number 4. Kima e biglo. Tunataka watu sita. Piglo, chichepchep neboman. Ngotimi yon. Man, majeri nagot. Amache inamgito simu iti. Star 274 agi chil hasha. Agi wetuge number 4. Mamibi gindonyo. So ndechu tu iye kwe gunye. Akyorweta ge. Alena kita agene miolin. Kwa naituna. Agpigi tu agenga agenga ayongsomok. Ichile star 274 hasha. Agi wetugeta number 4. Agi wetugeta number 4. Star 274 hash. Tuende kwa duka number 4. Enore notanemnyi.

0: Touch FM in Nakuru County, Kemiten loud and clear in 107.5. Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha, what called Mount Narok.
1: 107.5.5.
0: Baringo, Ko 104.4, Kotkona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat, 104.4. Touch FM, to it up calling.
2: Alright, kasi ninyungu ito kuna limit eh, kagwa ito site at site sa kagwa patadagay sa tip temu ageng ke ati nga kamang na talaga nyo rin na ilan na nakatestay yang logo yang kami met ko bato kare nyo rin na ini na katestay nga lega mga rete yang yutak pa studio kita sita kasi ninyo aga te tuti na pagaturo na takalasun ete dagi ka isyek te kang yating nyo ko ame jake pa isyek kore dagi sa jotoke asuka bi tatare tin inyur chigera bi ni kaka ame te ni mite soko ni noton ne posta 274 ash number 2 aga gere nyo ale tako maga tin pi kabesa nyo maga gere pi kidogo jaka ingyan ai watu ni kidogo jamani ngiri ngien biju na gere joilin kai gaji 42 shillings so ame je pi tako bangu ni ka kuno dege sekangwan age tukul ni ngien ngu ni ara gara ka kuno to ame je tu tin tro no to kime je pi imagine pi chaka go ngien kime je pi so sam ago esa bo cha gere ngu ko pi 20 jage chaka go ngien so ge ta no draw no to pi 20 age me je pi 30 so kasere no me ge taret ke chutu ngu ni status 74 ash do get number number ngapi? To get number 2. Mahali popote ulipo ameje jutungu ni kegoni 16,000. Mangiringen rapini joto. Status 74 ash number 2 aragaraga. Sari ni wakuni dege shakata. Daike shaka nguan kitunga ni jegei. Ngoitak 26 yo keger dugani. Status 74 ash number 3. Number 2 limite maturese number 16,000. Muturese telepo tamanaglo. Kijenge bicheke kwa ajeninyo. Ya nerani kabisa ko balanji bik tukul mami jina katasta ang sogo ni kango tasa tayo timon gusto man lugo gabi meti omi o amelanji pa soe kesa sa sogo ni amu mame jago nge trape nejo yes oroni jita naga itungu ni kikure nga kikure dor ka sineke naga go ingyan well done ko genyo akti kitine bawa yung kongoy missing so oroni richat korapi ga yung ijake chaka go ingyan ako inguni so gota iti kikere lagi mi bik tipte maka yung gitio kututo mite sogo ni jutu araga raga ame je pik sosam ja ga jini ago ame je ga training chumu latlis ko babi ke jang ago batle bonus ko mi eng chang inorun jita ne ga ago ingen ki gure fik ta ko missing kita ne gure langate ye so meske na me kuja ko ngoi missing ina ga to gura ge kil bat ka itest ke tine ba eng ko ngoi missing status 74 ash number ga be number 2 ga sene ni chu tunguni status 74 ash number 2 kago ni baranda na inege ikeri leke paishe baraini agijutu status 74 ash number 2 ngoroinye status 74 ash number 2 nimekupea ameche ketasa genyo rutene kaka ketele kotesta loge kape mete nebo panga na chihoba agameche paishe kasarata genyo agenye sogoni status 74 ash number 2 mwenye atabaki nyuma mimi sijui nda musaiti aje lakini ameche ataretin status 74 ash number 2

0: Tatinya kamangne tali bebe kasi ni mwe chogro lemi sa itamana kenge na bakos kalen jisu bi ko lugi bega bi meeting mo gindo konge te touch FM na ibu akwane na tezekiel serem kusuke akche marge na kogi bori anje mbe tu tapa mouten kaunti na ba oma be yengi tu ye tapkan reka blinda mwana inji ko go bet sabano kwa kpiga yengu na agenge ko engi jeke choto ka yengu afsaya ta polisi na ko ba ishe nge teshe ta polisi na otone pa moroni ole kaibet sabe nyi ko nke wiri na ndatimeti niya kwa ita kabiti ya utio na otoki engi kwen na nangu abitu na ya utio na otokwe na otone pa ngana sete na otone pa munga reta na otone pa olare aka nyangweso engode nga tenga tuti na otone pa rangwe engore na otone pa oma bei kutakin ke kendu bei kaya ni mani otone pa lugo yujuta ki komanda ni pa polisi nga unti na otone pa oma bei Lawrence Koilene Kako mwangeru bigo tapkandu ni tapchama itapchibili Fred Matiangi ya kwa rite afse ya kapka lieta kwa bakabu kinoshe kwa kipa urianji enge tuyoshe kapula tete na njikipa urianji enge tuyoshe kapula tete enge kasata ni takinike emani lewe nishene wane mitai kungalole mito kwa Nairobi kumwa kuleta aku kwa kotemene afse ya kioto kipa galieta kwa telil kapu kinoshe chotoke amuta aku kora kwa magu kajin kama nutitine oripse tapka lieta nge mete Kage nambik lo, che parchin gai mandane pagip kosa be engole ne kite jogo house ngi tok pane robi ka ngo tokin gai jagat kungalal ji sri gap lugo yuge ko tingge ag nema che ki ko simji inspector general ne ba police da class kanja ko istag eng bai she te ko sukke ag nema ay gole ko kote mene ko teri ne bare ta bi gabor aga da me ta ga ma se ta ge tokyo le magingen ko ba to gara ka bu kinu shegeng tuyo shegabula tu shegeng gemete kaimoje ko nama polisi agutur chije ket karita polisi olen ka sarata ga ko kaimonge alage enge bijo tok por chinge manane bagi ko sabe agujupta ko ba ya utena ta ko majgi tiak tai jagate a enge na kama gole kama gutinda jage le luta ga tul ko bate ga teme ko mahi manete ko tige agane ko gota ko gote mene baishe daglas kanja kago sa mp ne ba naroke murotae katilai olentutu kando inde tapcha maitap dcp ko istai ga inen ngalalu te kaborori andi te amu go go ta ge le takin ge inen te angalalu te ki go ter president william ruto go sulai ba shoni ka bandap ta inge met ko mugola kama go le ki te ne ki ta president william ruto go ger go le ka ichi ba shoni ka bandap ta ko maswek to go lenge met missing ko maswek kya ki lo ten ka satane goi ko go go te stai no to go ibe kai metap ke kwenu ta bala ken kando ga bola te tinge mani kenga sarta nega jutu ki tap somo ki kangelil chine taba ka nyai kyo toke ba na se sing sipitali shaka boro rin kaunti nba kericho kogako mange membaya tap kaunti assembly ko bun chai kuad matthew korir ako magole magere amune asikoto banji mcs chiba kericho rabi shek kesire bilo ni shek somo matwe noto nba tililindo ng sipitali ng sergali tap kericho ama gibchen kama nutiete ka maguti kyo toke ba kanya king county not kajeri nen dat kora ne bangi chere ten committee not ne baki bai chi anan kajeri ne nei nen dat kora ko ne bangi chere ten committee not ne baki bai chi ne en county assembly ne bakri cho kan roi tul jo tak cho bakri cho ko gon lu ten baki chulyo a ko ne bacha kine das ko bit ke ger gele kai chi ko nyor tare te pi ga be me te che ruta jin sipitali she ka bor jo te ter ko je nge kanya se ten county not bakri cho Chota kastani nyu kologo yu gabe mete eng no gindo che bo site tamana genge ne bogas kolin site tamana ga yenga wekse aga logo yu gabe mete ngande gurena ize kelserem te site chita che fem tu ge tap kalinjin
1: John koga logo yu gabe met eng no gindo en tacha fem
2: Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5 Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha, got quite Mount Narok
3: 107.5.5
2: Baringo, Ko 104.4, got kona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat 104.4

0: agoy side sa mga nabagay boy. Yutoga, kaya nga legab ka ba tisiet, so manet, tililindo. Touch Inet K. Entire FM, to get up college in.
1: Touch FM, to get up college in.

0: Kole matako kine gib suriet en mali. Kole go gigot age go gitinye in weri kechango uchu kamwa Antonio le bagiptoro kole len kipchen korig. Kole go gore go ko isi ala kole gali anji toni ne go go aras ko gitub chogo gerege tukul. Ko kole go to kipche yue go gerege ite chek tukul. Monangile le nisko kipche chimbaret ko ino. Age kipche chiko ino tene nyuanet. Kole gito kipche according to weri chiko kipche chin. Kole ko ibi siko ibe na ke tukul isi mbaret noto ne kerge. Kole ko ngalek ki ucho anto choto chiki waib suriet mongen ale ilile ne kupa nonton. Mwache sike pchei tukul kasarta. Kepaishe ndego ashe kidogo kidogo parka geno limba chepunyo. Mishi lashi.
1: Kongoi mizengi. Kongoi wafista.
0: Yes.
1: Ngani ya nama ambetu mkena kwa igu oleje metada. Ngira ole in. Paga mwa nukeno. Ke ngalane ngele. Ataboni koko bitko kimi kongeten ataboni anakotoge. Kuhunga ngalabu isi chona lagu le tienge metit metitab koton ku boyot. Yanga koit kuzion boyot usinye kunyalu kutendato nonne nekararan nengengu tonon ji both families. Nguga wanitunje ji boyot kutche jingwe ichi amungi agire boyot nageme giil. Ini boyo ne gimi garbu le ka ko gi kitu da family design lakini kimo kumenye bareta yange kimenye ngo ko komasta ke kumenye lakini kimo ko lo chimi zen gi ki gi mujo ke ko ite ta go ta ke tu ko boyo ndane ko gi che gi ta ke tu ko e chin ngo ko boyo so vet ko ndi ga mara mara ga ka al venda gi lo ita yange ko le gi lo ita yange na ba ko yin akwal gi lo ita yange na ba ko yin lakini ko wimo negiti ngwari jota lakini kiale peda gilombili kwa jota ako ipo kwa meta yungo take ako nam garit amu kitindo garit kwa yungo urune yungo ina yungo kwa ipenda kapa kaya ipenda yungo ina ako ipenda gilo it kwa wii kukini ungita kato ulo ngele kakupa ke shope ni ngale kapa ngura ik elago kwa jamunanda kwa jota kima kupakwa ni kimu ujo kwa jamunanda pesio yanga katiengas mabuwe njina kina kwa jamunanda kwa hindi jamunanda elu okto ugun ako kichu kwa echi kwa ngele kakupa jambatu uwe tukara kwa hindi kwa echi kima kumi kime nilene kwa njigisko take kwa uwanga tabango take so kwa gitono nangu watan kwa gino tukwa kwa patembaya kwa kubando natani kutono sa loginne ako netenge boyo lago wale unki tono sin kuye kika muwe kwa mga wale obur kumye uigu na genge matop chake matonge chepa kuyi ni osas chepa kuyi na matonge chepa kuyi osas chepa uigu na genge ko nipane kere kukiko kuti kitinda tono ni negara rambuanda ni nenda ibet tichinda jebe kwa kusikichi msimamo negara rambu tono nji family sechwa kate Kogararan, ko betu nega ipaten ba ka ko boyote, ko gure loo gomye, ako itine loo gole, kitono nengi negi gomwa eba munga gole, matok chake, matok lengko, chema uina le uani, uan kisaseja na nini, kisaseja, kole chu kisaseja, onge tono sen uwe gomwa eba munga gole, uibuna genge. Ko sigere kubutakse chechangi, komara saeta ke boyote ke, ko nan, ko kawwe sama, kutunda chepyo soba enge, lakini mai kutabana kota ke kutabana kota ke asuku uonga kaol kota ke kukunyigisi ndukukye chanje chepcheza kine kutetuto naga ikchega iki maraka kubana nata ni kumetungo liano nata ngulene lago uon kikatabane boyondoni, uon kisose boyondoni, kuunon ito, bitu ina suriet kuunon ito. Lakini yon katinti, yon tindaba yon msimamo kopje tukuki kwa ejine kumoswe tukule, kwa betu ina kwa, kwa tono ne tukujata ngomye, ako riblago kuunon ito, kwa kina uchepyoso, ribe chepyoso kule, otono se kumyaki kamo kaba mwa kule matopchege.
0: Yes.
1: Otono se kumagoi bulago kapesa kine unana, naka pakati gindet.
0: Yes.
2: Komiten ini keguruan tananda, kecombian jin bukacang. Komiten jomnya tu tu tareng. Engkau kugir kuanda nabo koyin, poyo kugap karya pa koyin no. Koyi to kacang aceh apa koyin, kusir aceh apa koyin. Cinda komiten tu buk, kongece lagi lana ya batu ke kile jin pogo cindu buketeng bulu koyin no pogo cicitetin bulu koyin no. Kuko abaran aset bukacang. Mata gue enggak masih ngelu, gue enggak lut, kau masih enggak lut, kau masih enggak mungkin ngelu. Ingera tu get kiti itu. Kira enggak kondonya pakai lebaran, enggak kau agen nuwe. Anjir kita rombat tetem gua kaget gay.
0: Yes.
2: Lagi tu kita nonton tu nontan boleh tu kumiten tabu. Lagi anak ager karya tang, lagi tengok gua gua ini lagi tenai ni gua gua ingko gerang gua gua yang gua ini gua gua ingko gua ini gua gua Mami tenen lagi itu nondo, poyo tak ibangkan, yo mintau. Lagi lepas kami tenen tunggu mata tahun ini jangan jangan tunggu kita kori gue. Yang kata nong boyo setinggi tunggu kita muncul gue sana gue ina gue. Oh mami sana dia kubi cep cebio sucang gue. Logo aku imban kau nemingin, logo aku no kau itu nge nge. Itu ambil sting tunggu yo mite.
0: Lagini
2: mi
0: mamita
2: nanda
0: Kuna nta imwa shilashi kora Ipa kora miten families kora chenyorus Kama kubiki wakilele nati kwa tinye tungu njati ambi singa na kwa lionen Lakini ndi nyoruwe nilago chuta na these two families Kumite chwa mieno ni ayenyoru otu lago chuta bende wate kipagenge Kuma kila anyotu kibarwa ishe kinyoru yote pamoja Nemena otile kwa liono teni yoki noni kubono ni Lakini si nyoruwa ngora alak che imu chotu kwa tinye tungu Lakini magere kega bisa lago chwa Mwa bwata le mwuchiko tukuku miyisingu unwa nito. Yes.
2: Inge nungonyoko iti njevi oso ginemi mingin akiyevi oso eno kumitendu kuketu teno. Abo yan choka nge miten. Kuchiwa mbrutlo ngamu. Kuchiwa mbrutlo ngamu api. Mbutko mami teno sinyege. Abo netka ameni mbuko masin. Kukiyete nenina kuhulongi. Kuchiwa mbrutlo ngamara mbukin. Kwele chongi yon suriye. ngamu kanam kame ne miten jogole me ko bugi baba ngomu yongo kobone gile ko gele na gile ni bago masina uyo ano nege ko bi ko gi ko bago masina ko inge ni legi ne ge mo chi lo ko isi ginde kame sigila madam ne ta
0: yes
2: mama Mana benda boleh ngaji pun tak lupa kenyur ruh sukul kenyur ruh tas saya gono kenyur acuan bicuan tu pun, lagi le mana benda tak aku sigi ini, ingono aku sigi ini kolegi, ia koi, anaya gamanin, anaya lochu no, kono benda aku sih mereka ni tengah mungkin ni tu gugur sigi ini, gugur nama, gugur sih jadi oso, ayam, ni bawa masih nak bawa masih, aje nak blog aje kecap kau bunjuk balik engkau blog. Oma mi sa na o tendam mi tendam mi tu tu tengo yo ji do sebio so bol ki amme chute ta ge to mi ko chan do si o te ona abo ge te ki tu me nai pa che dio se no no ko pa che dio se ne ngin ne ne ki o mi e a ge zari e go gi me go mana la ge me magi me re tu ki ma che go chan na ko ta bu che ara ma si ora mo ge le po yo te ne ge ka ma ti che ma no mo e ki bol lo chute Kwa maalwa baba kwa maalwa mwendoba vichupe tuko surio Kwa mama Mama nabwa kwa inang mama nabwa kwa Kwa nukuchutu boyo watika kwa kwa kwa kundele lwene ako kwa inete zingiku Kwa maboto boyo
0: Kwa ngei
2: Kwa nukuchutu kwa nukuchutu kwa inajungo shilashi
0: Asante sana shilashi Arabro nengi richo Karibu Yes
1: Kwa ni ngaloni kionga kwa ngala Ako si kionga kionga sich
0: Iman
1: Ango lole nane kwa bo yone ako si Enka sartanyo
0: Yes
1: Kurgei girchine
0: Yehe
1: Kurgei girchine Elemi tafauti Ango lole ngo ngetene Eche chume kakso Chongi le tune Nako yko manda yun
0: Elemi
1: jia ito isi gere Elemi ni chomse Kwa elemi ni
0: Yes
1: Ungo liyona oma che imbe underline Ungo liyona gile ele ngoro Imbe taba niyo su kuri gu no Niko gichupto bo isu kule Magi besto se le le tago e Underline na gindi wanda ba
0: Aya
1: Anyo ngora kumni vigo e nguyu
0: Hmm
1: Ni che mnyo ga Ago mni che kinyari ya
0: Yeah
1: Chucho ango che vyo su ga enge terte chi
0: Yes.
1: If you say no, you will be in yoga. If it's going yoga, if it's going car. Number two, no boy or no. Could no lingo, could you have a yard, could no boy?
0: Yes.
1: Now, oh man, no more, no, let me talk about it. A letter again, boy, say, take it off. Give me a money, see, yes. Thank you. See, Sean, could you go?
0: Yes.
1: Number one. Kugi yo mwasi gisjev yo se Irwani in the taban Number yeah. two Yo ngwa si tivi gichege Kuyo ni tani gigimwe gilalma Yo mwasi gisjev yo se Ilo jiman Yo ngwa si tivi gichege Kilo lima Kaya katacho riso nisata
0: Oeng
1: Niboso mu Kuyo mi mali Ngo titi nye mali, titi nye mbare niki, mara nye miyo li nage, loo chi nage.
0: Yes.
1: Ngo titi nye chita nye kuko menye mbare ni chulu, tane kuko menye mbare ni chulu, tane na che kuko ribe mali. Chungi sana sana ugi mbare niki mago mali.
0: Yeah.
1: Eche nye chita nye kuko ribe mbare niki, miko mwasi, amungi voice ke gibake nko gi, iti nto mbare niki gichang. Si jere ngunu gi eche mbare nika voice. Mm-hmm. Nile tune na inegi ba ngwan. Kugi chebiosa negisi yone kunongo ingelin in the family au gingi ngoloji ngoloji boisi ama gingi ngoloji makosa ese kumokosi kisi yone kupansime now kuni kubaranyo mwaoni kasaraton kuni kasaraton kumwanyo le makai kasamune ese gini eni chochu
0: yes
1: eni chochu wanyi chupa eni kasari vini wa kasari Niboti ipichuton ko mutugitio ko le kwageti ebucheche namba 1 nywa no kai mutugitio ebucheche no te
0: ehe
1: warongo le ga mutugi ga 8 kwager gi ne bare fi ga 8
0: yes
1: ani ne bare ga 8 tugurata fira jono kai ga sispo ese chugi boge
0: yes
1: kai mutko tienge Mara, mwe gilal maat kwa uri son shongo agoni,
0: Ana ko mbaret.
3: Nitebe boyot kole kiamutu amun kikoker ale konyokolal ma, kiamutu amun kiyonelel chepyosani, kiamutu amun kimosikis chepyoset kololchi ma. Aya, kolon ine komutu amun koker chebucheche, tokoch. Kole ame maat takore. Kaimut amun kole kate, maanai katochu, ma tomo akuye ane boyot, no tomo akuye katochu to. Ak kekubare kakile kubare sika eit, maanke tukucho. Now, kaigeri le 13 tukuchu waengu?
0: Yes.
3: Koli mutu vika eitu baba nyun, kwa wano menye, squeezy nika anwa mwa mye lege menye. Now, kwa machanyo mwa uli, satara, mwa machanyo blinda, kiki tane kige se u, yon kai maiko uri so nisi chong, amune se chong kwa wago ni nangwan, kiki tane kiche, neki che gimbo yot kuwanda, kwa angalala po yot, kulewi po yot, ara, angala jebi ose chem nyoga poyot kule arai kilione ni bare ni tumi un gi nyori bengo ko ya jindo jebi ose ta poyot kule mutun jebi ose mutun ni ko ya ji jebi ose kule boyo ni mutun o wanda age
0: yes
3: ko ti ta ne che ne ko anda bo en ko chem nyoga jebi ose no ne gi go ti boyo ti anga go yan kule pas chenga ko ya ki ki sha ni jebi ose no go le ga che na pwe ni noton Negoro mwenye kwa zingale ki. Ki mago chenge. Ki chenge chenge chenge mwenye. Awo kere kwa lino kwa boyo. Tako wechi kwa ito nendet boyo. Boyo. Kwa sorti nendet kwa wechi kwa ito. Ago mwiti boyo. Kule boyo nito no mwache ito. Kwa mwiko otu ni boyo. Kwa mwiko otu ni chenge yo salin. Kwa chenge la kwa etabi nuni. Iyo ni ngale ki. Iyo ni nuni yo. Amungo chenge nko.
0: Yes.
3: Kwa le mango bo ate chebi ose ene mingu le kwa ki ibra kata kwa nyoka chenga no chebi ose ene bo ene. Kwa ki teki si se ni mingu teki si no. Ako si binga lega mungi teki chenge ni to.
0: Yeah.
3: Ke kuyon.
0: Yes. Kana minga pisa.
3: Kwa ki ninyoru chebi ose ene mingu koyo ni chenga lega no a mungi chenge ni to. Ako ki mago ane chebi ose ene kwa chenge. Ki isi bitiki chot kwa tko kwa lehi. Ino niko nyoko muse. Ino niko nyoko vute koi. Kwa ki chenge kwa nyori mani. Kwa si tele kwa iruwa iko si kwa le iruwa itilile agaita eguye nao kwa mko kako amut kwa kiye yon kako amut kwa nyoko te kimbo yot ya biyo fene mingi ni kwa mamenye mbare tab mamenye mbare tab kaa kiki enge mbare agene ter kiki imuti kwa kumenye kwa masingi maa nyoko menye biyo tab tuga enge anabiyo tag enge kinyole cho kia biyo fene kwa nyota gomura kia biyo fene uko ane kia biyo fene legi burto legi burto Agora o que te que got ele para tá ganhando milho.
0: Yes.
3: Agora tipo lá por aí te tipo que vem de boa tem que al quota é no que alguém não me quota. Lá que me agora o que ele te tá bem para como lá é já viu se não o mim para me ele que tá tu mara que agora que tu logo a coi o que tá tu não com te smart liga na palha para não o tu não quer que o tio que ele que go o tu que vai boa o tu não me ele que te isso Kogi ya boyo kuhu na nito. Agogi botu ya boyo lo. Kogi migi negi chukto negi lele. Magi besto se lele takoe. Agoga mwa boyo ta munga zile boyo tko zewa yote. Kumuwa chila o wangal alji la o akebi oso gima yengal alji ni gigi kitinye boyishe. Kwa vure negi gure. Gure kabinet na nyinet. Koi ina koi. Awo ngal alji wole o mwege aigo uni ago uni. Ke aigo uni ago uni. Awo gimi gine wale magi bestos ene magi bestos lago awo chita ne bestos kwenye so gitinye musimamo boyot kuhuna anuto kwenye buchi mama che kwa gisi so sika ije kwa gisi bike bika abke ngo gite gisige mwange nanja lakini kwa muni mutu nye mbuche chena teta aki mpika ee tuchuka kuko cho anuto nai ii mutu ne babori yeti mbambie le nyongo menye ginyongi menye ugan ulo anuto nyongi achilke enyo kuko uwa gimpa nan
0: Eh.
3: So mabati kibi chuta na munge mutu kumeti nye bila Obwa anayi kwenye usuri ya loo genu wa mungi chile genu Me mutu woi mutu kitu gendoko cha mungu wei gendoko Kwa boise keli wa gengo kipo nyita Kwa megele legi ngwa mboise wala
0: Yes
3: Kwa mchochu Kui kasi tendi wangi chunea Kui kasi tendi wangi chuma kasari mbaa mbofu Legi lele kitu geni kukufa kuliko kufariki wongo Misi nita nongo ina kwa sange
0: Eye boko yimising ni tengo kama ya rabro no kwaro kabisa gina gago sirwa njita ga michita na gago mwendere uton kule we pictures yone kwa nyigene ni guni kule kwa majority kule kwele ko matinye sababu ne yamat kwele matinye sababu nata ne yamat kwa mwangwa le necho reasons yota chekako ko agele ki isip tabo isheke neginyu maen tota le kabisa ko ginyu maagi nguni entuku nche chang ui kabisa amune nguni uyo tinyuru kirele kwa ibu urtos this family aginoni labda ki ngolole anesi yonko miten tukun mara kakile le ngomite tuyetwe kamitu yeta aboret no mbogi tiyo kumatkele uongo mabwa kwa in lagi yani no mbonne kitiyo amuchike nganal tukul kibagenge nansi yenu limbo yi ni chepunyo tiyo kwa ichip kayo erongena agro kama wakoko chamge
3: iya kego nai tetu uche nukurum korom tetu uche nukapisa apa macam awak cuci gunung di cangka angal aldu gunen yon aku tarah abru no angal angal lagi cina biasa kangal lara abru angal lagi aja pakai waita segitu nyamun segi isio kini nyamun segi isio ni arab kuri kimo isio ni kapan arab abru angal lagi cikor orang biasa segi isio kau kima alik kimi aku segi isio ni mana ko kaiya ngwondo ni migo kision ena mune na karara nemara mi bare ne miteno limba trasmara no anazagamnya ana olimba mauchi ke mwage le menye ngomara ni no gogo wit barani kiche la kwa ngolo lo nye boyo ta ke biose koria ko leke ke ngola kwa ta kaban bo le na na zoro gile no nye kwondo so o gizore agoi ako nyo kubure nguye kwa ike chevla kwe kuwonga mwara bruno encho mnye ako ike manorzechi kwa ulele mi mbare kwa keteki kwa kukurok ako kubure nu loto kumiga aliet kiru techi nge lakini mnyebra nneka mwara bruno nana mwogu mwogi sione la kwe tabra me sione we arab kori kwa nyangu nana mwogu hii tu kwa pidegea pele kori pidegea kwa uimen kini cho mnye tinka pesa kemo kingine kile kota kawe kyomnyo noton ako singe bare ke mwa kora ma ko kiko marikite imit kiko changa ngomuti ko chu kiba ke ko kima somani ako kimi yote ne karara ne gi nyu ita ga kita ne ko sereka karara ga ga pesa ko chu ebra ke zi che logo ko la kweta ke ako bulisto ake rimi na boyo ne inokto ye nyuto mami gi mutkuonda mami ko chugi jagi magi beso dele lueta ko kabeza ko wanga mara bruno ki la kweta ko ina la kweta ko ko genyor ko bendo de twan ko ngalo le ko le gibo ga ban mo beso ke ki kwa genge ko ga fi orgisio ngora ko mi ko jilo nga ngora ki ro gira kane ana gisio ko chemnyo ga ne ko mara bruno ko ko gisio no mu ko ko tab gora kai la jo mo ko ngi boyo ke bi en nyat ko chori re ne nyon ki muche gisio na nye lazima amungo ikuondo chef kinyari ya tinyo mo ikuondo ne uta kale ini bezi ya ala inge nile kuwa nyiga ala kuhuwa chinge gisio ni lazima amuma banga nati mwaka ipchindi ipojote omumene kwa kuhimene kinyorure rito zmoeri mwari ibe tuga mwaliyone ni wende ino chobiri kwa ule jito kaka asio oko nebagi mnyeti nege kaya asio ako neriba na nene kumutuwa niko liye ako riba nako kuwa kuwanda vijo ako asika alie ii kata koki tu kuwanyon ii jona ngalole ino nye kumure ni kabi nguni chemecho kumure ni kemi kwenye tiyo ii kendo wala kori vile tibati me nipa vio nipa mure ni kana nipa chevyo so kwa ngwa ni boise kieche asike kwa boise kiboy sike kwa mure ni kwa sike kwa kichana ya marambibi nguwe nyoko ikangwa kukure ni kanji pa kwenye tiyo kumuche usio ni ma endabu ni tindo amu matako angene uko matako bangana kumutuke kumutu kuonto elazima amu mabanga nati nuni kuhoni kwa zangele mabanga natka apuro ka natka kwa mungo waki imutu kuonto ake ako misi woyot kwa hini to kwa kesi waki lit kwa hini kila kitu kwa hini kwa mungo amebanga na kechem nyo kani kangebo kokti okwa nango wezani kwa ngeche jikuonyi kwa boe kwa berberi kewe kingeche mnyoka anji ako ike mreleche mnyoka anji nge hivyo tupegi tengo kukure ni akwa mokboyo kono nana kwa kakomit kuonto no anipo chinguni nana ngololu mezione kuonto api nguni minyo keba kore ngalega mali ngeba njeba mali kwa kanget kwa hivyo
4: kokikong'elo kokikoito kirakashe changano mung'aret nebo bande kwana kole kwondo kokonye teta en ga kinyokialda oket boyo teta ako koker tenyi konyokokono kila elibut nkwalda teta akokeshi koiming rabisiek tugab lakwenyu nikyosichi ikab konyonyo kwonyo kokobek robinikab teta kotakibur kwakwam rubet kesor kora teta akomu kikwonyio kokikoine kokararanit kikosich lagok kokararanit kiserek ako kikitun bibi konyokokeshi koiminyin boyot tugukab koiwo nekere any ile kakoik any boyot nekaburukan ichocho amun kokomwa ole yon kakiba kotor komokichomyo ko elekisurien any kotor ke lakwetab koin komokere kot nyipkoi kabisa mokotike chepyosanin bo koin ak nimingin komokotike isurio kabisa otinye siri nekabur boyot en yon kocham koi mingin kokeshi mali koi mingin asikong'et niwo koseretat ako tuguk chetinye nimingin kobakoiwo ngotai nekikikoito ngo mbaret nekinyorto kwonyi kokikikeshi koiwo kong'et chepyoset nekoo kokikoik chepkinyariat ako kata chepkinyariat nemingin kikeshi mali koi mingin kosib kokutotiet nekonyo noton akine akonyokoutati chang chekikeker cheu chon en boisiek alak chemongen tot amwa ale ngwan chelionoti chekanyokocham keshi mali kike akot mbaret komuche komtechi neu sikong'et any ichochu konyonyot kotam okere akane kotole kan konyonyot chuni komesiche kalyet akinye amu koinyony ichochun en aki kokenyondikeshi akinye koi en lembeita kwanibukaran tetutyonine komie amoche tokoi chito ake napas
0: Kongoi, kongoi mising nen sirandi chen olimba chebunya, asante sana. Chepkeyo en olimba rongena, sikebe ndalat kenyoru Jacob.
5: Bwana wa msta?
0: Yes, Chepkeyo.
5: Kongoi mising, akose kabisa ako indarawe kongoi yon biche karo ngalal. Ako bate tutyo nito, akose bwana wa msta.
0: Yes.
5: Ese ta vigo, akose ngale chuto chuchobe.
0: Yeah.
5: Okay, give me this year go and look you. Okay, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm
0: going
5: to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to
0: the
5: house. I'm going to go to the house. I'm going to kasi mo man ibesyo ni mama ngayon. Kita ka tungkuan ni ko yun. Yung buhay ni Jera siya yan. Kompa ni boy. Tati suwa ibero ng kita. Kapa ni ko merti mo ta kuwanda niyo. Kuwanda na tayo ni kuwanda.
0: Yes.
5: Kale siruti kito liling. Kale kuwanda ni boy. Kale kito kini pares. Kotienge akweri ketindo boyonde noton en ga mara ketindo weri gangwan kwanda neo akotindo weri gangwan kwanda nemi kana kokarga akweri kwanda nemi kana kokarga akweri kima kotamba ngatuti bene en ke old testament ngere bungai aroru jeno melo bwana wetta kawal tumuk jeka.
0: Yes.
5: Angamun ibu ayat ko ibarun barayat diurung gemnya kapuan dan nende nekuan. Ko ibarun barayat ko ayat itu agen dini. Aku mesti ikutan anda. Enak aku ikutan ko bor ayat tu nego ayat tu orang kata hidup. So ko gitian kat wheel nega apa nega cerita wheel ayat tu dekungan. The problem ground boy is what we name and Marty and Barrett for Totham. I get up on my leg, you know, remaining good on me. About time I was thinking of Ramon and you, he was quite young. Like in my come one of the people, the government might come one of the people who got him to eat that food. Every so. And I'm more boyish than you want. I got a talk of a same boyish. It can be a post in the Akim Barret. The talk around the seat. You have a boy, you are saying that you can go to that form, but no.
0: Yes.
5: Ako le laoga kitien baret unit kai.
0: Aha.
5: Mugugo gima kitanto ni ni tuwe na ro rutie na yo. Ende dabu da mi ibo te na tutu o ma chomto.
0: Yes.
5: Ana anya ma mwa ngo ri ndo nye balle. Kale me kama ngo ri ndo nye ngo ngale kale kale al kale ogo. Ama cho na ngo le meti ta muren. O Kristo. Abometitab kabo goryan ko muren. Abometitab Kristo go Jehova. So igere in tan abometitab kabo goryan ko ngoyi go muren. Ko nyolu go dangang bolle. Abongoni go uni go uni go uni go uni. So muwati ni din din nga mun ka so to ta ti no so ti ai go ko ti to mo. Atuba nae me bongondo ago su komwa yo onto ko. Kami buat buana webster kami tenen gorongga kaboy ngeni boisie, ngatu cina ini tetu cina apa boisie. Kami ini nanti ngalale buana webster, nego gumu awam di tenen jom anjung ngalek jemacet tuju tujuin kaya ya. Tujuin kembali gai di macam boxe.
0: Galai.
5: Kalau macam si gorongga terus macam saya.
0: Galai.
5: Ya le no buana web.
0: Amache amuni ne agere Jacob en linda amache sa suko gone namba si chabagesi agoji Jacob kurgotare go gonu maoni nata na nyina
5: ti aba tinda ba mu ba se go bata ti tilgini walio anda no tanga amun
0: ngeti
5: walio anda nu tango kongoro
0: ni taka le yi ngubare tare Jacob go gone namba so ba si so ngala le en si maiti. So go chingale choto ntukule so bwana nyanga so bwange ngale choto koro si nam namba
5: sige mwango runne kuno
0: gungwe
5: ngale gine jete se tangu ni tego se family atagas asi gochi solution
0: sawa gungwe sigo kuni namba note namba anago nino la ntukul aya gungwe missing amache ine chepke wendronge na kaga sole meeting ngale kitinye. So suko taune ni gune Jacob koko namba ago kule tune kwa rako kwa riche ngine ndete nga lega genka wengi somo inyo nten agere ini chamua na wachi Jacob jamua kito kwa wachi Jackie-chan inga ap kwen kidogo tu asio kune nafasi Jacob Jackie-chan
6: agere ini
0: kwa sege radio aya Jacob karibu. Yes.
6: Now, over your job over up to Limbandala, Nandi County.
0: Yes, missing. Jamaga missing.
6: I'm never yet to la to the law, but never jog on all those.
0: Bye.
6: Congoy Saka, Kinane, Tabo, Tagangala, Tara Bruno.
0: Yes,
6: Yagamando. Kaga sa tuchit na babedu tabrani abu at yung lein kote bo lein gisigi gisiyon jebiyoso o galia anan ko une websa
0: no anan
6: ko tulis bo yot
0: ikang alalat kitino ngalore natan ko agigira amuna isya kamitin natan ko gira ako po atipet natan namitin en familia chipanguni ne ko agigira gilele maa ko atipet ni kipa pik che kipa genya nan poisek chukiche amun kinyoru genyo li kinyaman ko ki chang poisek kyota che kiko isi onkwa nyegi ako gini nyoru lago kwag ko gimite ne enjo amiete enjo amiete enko asinet mena otile nonne kubago atay nonne lakini saai inyoru lago chepo families che ucho anta nguni kumagere kaya kabisa toka chen inyoru maito tinko kwa ta kwa ini nko mabuwa na chepa kwa igai ako mite nina kabisa ugot matore magi kwa tige ugot ugot kutko mi nko en position ote negara aran kume nyuru kwa tore chepa kwa ini nko yes ugo kwa biik cha genge
6: ongoi arab kore ama jamu alen kinye ngoko kutulis kito kubizu meji yote
0: yes.
6: Imagine you have to mad, not cheap, imagine you have to burrow heat, imagine you have to go cheap.
0: Yes.
6: Cogis about the gang, the bogot, Silingo ujengi bojono ni gejengi bojono no ta jetwa se ta ga mu pasit ma ma bi lawuk. Kisa kisa bun batai no to no ini. Ko kingo para go te ta kito nan poro je tambare ni tinyi kito tu ki tinyi kito no gyo ku ya mara bro. Ye larari bongo tukyo ko koya gejengi bojono ta ga gejengi bojono ni ndi goito ko nino. Ile dia biasa nata je kure butuh. Je kure butuh. Dia biasa napa tai negi getel sume kya kya ke bawa jo to gitu jo agenda kure jo. Kare gune ta putu esko sume ko tu e ta sume.
0: Yes.
6: Awa dia biasa napa tai. So bagi kiu endi bawa jo. Dia biasa napa tai bawa jin bawa jo. So kung iyon sa naminin eh kung iyon ko ko nitinin rani ko mutujiri ang iyon sa kito aksaba buisip kaya inere kung ito diyan iyon sa kito naminin ko nagot ko hindi siya ang rayo web sa ang ganyan siya kung iyon ko ngayon na titi mago ko niti ko jyoti mago mi ko hindi sa katol ko jyota ka na kong uyo ujung mau isi kebe tu sih tu, tu nizi itu beresti. Indah ni engkau kira tu nizi nak ambil, engkau nana kau mutu boleh, engkau tetap sebuti. Kau engkau naga korol kerja makit saya betul, arah kau ini kau itu, anak kau nurul aku yang lama kau itu koro. Eba kau itu jitu naga guru. Cemai mana? So kau macam mana le? Mau
7: Bobo is a job, Mata Jambi goes to the Bin, Nigibo, Nigibaka, Hamilengia, the Bin of Agara. Pokok tak kengga, ama kau ipe si logo, kerja logo ke bagaun ni ni, agaun ni. Kira orang korang kau ngomit, kengam boi si kamu gimana kau bestos logo? Kengga kau ngomu mi boi si kau ni nyoba logo kau ni, ni kena boi si nuk logo kau bagaun ni, kau yang katuga, kau kau tuga kengga, magi bestos tuga.
0: Yes.
7: Kini kau bendi tuga bi, kini kau bendi tuga bi yang sah tak eh, perlu tapa kita kau lagi ni kau tuga kuata. Kwa genge, yani mainet ziki pesiet loguk. Rani, kejunu rani nguno, kotianget konda. Neu, nele lu oma magu negi jun, gyo sa te. Mia kot pika laga jama birchinga si mochi, ako logo gap jita genge. Mi jita na matinya lain da tu jita, ako logo gap jita ta, a genge. Amu, atabosi kapengilil na te, atabosi kimami gondit. Atau boleh cek ya chain jadi itu hati. Aku melihat minus kita. Kaju kau pun ngalek mana jibu jibu susu tu tu. Kasir ke jibu asa ni no, akibu asa ni kau persialogu. Kau kima kau mibor dia tak boleh jin tunggu kau jauh. Angin yang alat kau sebiji kalau tunggu no, sebuleh jin gaya. Oh iya kau nama ngalian tu no. Kau macam gele jibu kau. Siapa tuh nak yang gitu nengi sione nje biar saya ni tiri bika poin dokumnye. Agi gonye tak tebe tap poin dokumnye. Agi subkit nengi uga lenji. Nabi tau ngalek kebau lingwang kaya mandengga. So asok abit kimu giri blogu. Harang kejunu blogu kira katar jawani website Arabur.
0: Yes.
7: Tinggi blog. Logo kau yang jadi walandang kau ni, amatori tu logo kebawa ni nyalil dos, aku misa bandari. Anu hati bini, ni hati bini tu ni mana nyonya. Aku muzak nyalil bojos, kau amajib kiki bojos, mal kincir kat parang kritit, kau amajib kiki, amu agi lagi logo git, aku tu bojos nato nagi metejat kini kiki nyalil se, kuliah isop, aku ingu no. So kamu enak tu, kamu enak ni, kamu fakir oleh payah mungkin ngetir ngaliyo, araporit asoko kuje bi golei kaga nda tebe ni kitepche ko ginyolu ketebi komie chota ngale ke goma ja mangu rongo skolungune soko bit ki kuje gei ago moji gongoi bi joga ko ngololso melenga ji lelge ga mo komie ongori bi go tebe kitjo ingo go nit kei ingo isto ke ngelel na tet ki go janga bi ki mengejen arapur
0: yes
7: Aku je mungkin je matinya etal muda katol mungkin gigiri mungkin gila aja cha mungkin gila wey mungkin gulir ne mungkin
0: aha
7: cita kecubut so kamu angkat tapi kecubut aku amun guna angkat tapi ngapu tetap cito ngai ngai teta nagi kiyogi sebagian susu ekonomi mau angkat aku tu kan mau angkat harga itu teta mu teta ngeot ni ke kuri kwa bi uni ni kwa jenzuzwe kumete bibi na tamu ni ingom ni ogarga kutaja cheiso anango mukto indet iye kuteta ni mingi na kutili kutinjano aleto ato jikiti nye wesa
0: kongoi
7: ama joko ito namba ni kapo
0: kongele
7: ngoko jinamba ngo
0: kikwere kikure chepkeyo enrongena
7: oo chepkeyo enrongena 0703 Tambah kena mes komnye
0: 0703 867 1045
8: Gaga tutuket kabisa gongo ende tutik joi be kabisa elo ne te kongeten ko gae jabo yimen igase ile kararan kabisa namun ende tutiana na rapgor roba tinya ende tutiana na ngamun family na nyun togi hitu ni ndigi tijwa ni ndama ngaje kyo ye biyo
0: yes
8: aya ene nyongo tindoi komi ramo ngongo ne mel nyo limbaga tiramgo kutindo kuonyi kangwa
0: Aha.
8: Kwa nima mwana wasta kogi ngogeza po yi chimana ngogi tindo mana ndugu gi gasenge gi ngogeza nebo kimot kelele ngele gai mungo ene no gi gigeza ko tienge mali ke gi mi. Kwa ko wasta gange kiti gi negi gi negi ma embanga nu ti gi ba po yi ko gi garan ta ga sa chi negi mo ai nyango lele ndong gi banga nu ti gi negi gi nyoli obanga oishe chu ko tien mbaroni ko weri ngamun en ane ngunon apo ko neo lakini en ko neo kemi ngunon mreni nekit tisitu
0: aha
8: taya keba ko ne mi ngu ko mreni somo lakini ko makakip tien inye kori kakip tien ain kori kele ko neo ake tjei ko ne mi keb tjei kwan ko kergeit ko ni bari ikir kora ndanga eng banganutik inye chekiyomotin mosikityo naet boishek ngamun kiyoche ngunon kong'et in ketien kowerik ndongimi kwol ine kokabwat inye boishek chon nebui ko kimokere ane kokaya kikaya ine kasit nekimuchi eneke kokoeny mwana westa ngibore keker in en nguni kokese chito kotienge in mara sangi nekain kwondo koi kasira en kasarta nebo nguni any nguni kokoko kasira any ngunon ngamun ana kwonyikab kasari ko tindoo kit neime biik mauchi kibo kenyit kit nemutu kwondo kokose kit nemwoe nguni any kotelele emet nguni mi ine nemokose any ine nebore iker kokese chito kityo ngamun asira Oni bari gera imana sta. Ewa nguni kito jamwao ni ginya lenji ni. Kadu di jana mwae ko tinye ke kora kini ngamun uong ginge kora tieni tete ni banganuti ngamun ki kinete bi kora.
0: Yes.
8: Banganuti ki kora. Ngamun na ager
9: Ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni

0: Yes.
1: Kiagetiny maniotet lakini kakomakanganyi bak ra. Bune ko betutab raini koking'ololen ine keker kele amune sikomondo kwonyik. Ii murenik moyomokse ak kwondo agenge. Akot ndotinye murenik kwondonyin korile kotinye age en yu, tinye age en yu kot koitu ot ang'wan. Aki kakitebe kelele tos terter tukuchu? Ter?
0: Terter.
1: Yep. Acha materter abri mi yoto tugul.
0: Mi yoto tugul terter. Mi namin nga suwa mi no. Ako mi na tilil suwa mi na kweruge.
1: Terter? Really?
0: Kala direct na terter.
1: Acha. Hari kikiyai tugul bi yoto tugul sabarit agenge. Mamis ne kikiyachi yin. Kele kikiyachi age moet, kikiyachi age tokoch.
0: Ote mamurele kasi nye katerte. Kapara kota wakwe kotinye ni yota. Otinye ni yota. Mami isa kanda mi katay kumbi yoke. Acha kare nini. Kapara mi yota no terte. Mi nama so mi nama nge.
1: Kutienge ne apure tienge le kokichop. Tos bukamu kutienge saisi.
0: Kier komen section korong. Kakile terter.
1: Ma ni tukuchute mwabi materter unge kwashine nina unge mwachi nge manit materter chobit unar tisim e terter kwa tukukab kwenye kwa kalian
0: mwa director
1: karibu director
2: pagungwal lecha kwa terter
1: really?
2: Magerge na ex na nyu nang na ngini twa ngun.
1: Akwanda ngu?
2: Ee gita mes ko ya mena nyi na ngi bo ex kini le do ko ga ya mera wontwa.
1: He. Ko ya ga am kutienge nyi de le ge chapto ya me chap kum nyi. Ya me go ikwanda romance ko su ko yomi.
2: Ta go mageles ya ba te eres ya ngeles ma to me sa wala ge mi ke ya tai mi nyi ang na bang ngun.
1: He.
2: Lakini nyoro ni ya kiagazi. In fact, igere nyezusi.
1: Yes.
2: Mialete ne mara kutete nimbuje ago mago nengabo atu tiki wogeshi feelings. Ibu ya jago abo ati taga si torba yama.
1: Oh. Si oma gechobu ndoga nany omoche kelionjo kanye so ama kai murene komun ka goi makwonyi kabisa kule moche kigo ndinanu
2: a kine ay murene xigo mayamba kinye so itine mangere nes mangere 100% lakini so mol
1: yes
2: wandana migo gotinye mo insecurities aya kosiro got an itu wage log itu tururu gombo Iriba sanga besu sigo gonen komi.
1: Yani kere kuwito ko kwando gombok lo gobulji lo ko kumaya makse kwonyo na mwaurat. Director. Mm-hmm. Ma makse kwonyo yani kere kwonya ni kwonda ne tete bi ko buto su gombo wari tete bi ko age lo ko maya makse kwonyo inye de ne me chapchi ni kwonda komnye.
2: So ma ge le aya na mun ka ko le sala ge dere ko age re komerse yo ko le ya chera bi si se ju ya ji ta bamanta. Pakai rabi ni jauh tu kerak, kau mami kerak rabi ni jauh tu kau nak ambil serai nanti kerak.
1: Kalau cik ab tini ni kalau fayfasa. Ni kas cibe. Karibu pak sana buju ilia.
3: Abla
1: nyamune. Abai bai
3: kabisa.
1: Eh. Mwashida de kalian, si kalian mureni chuma ya mangso buju. Kilioin.
3: Mage na ko jona si meta gnye left right and center.
1: Okay.
3: As okay, for me.
1: Yes.
3: Kwa research lately and I think panyo kikuren kutotosheka ana icho mingi ene chito ingele kion as kwa spirit once kokeinam kurukaruka ii koingen ile spirit isikose kityok tee kounoto sait age tugul mwok kele makeyamak alafu tena
1: yes
3: okay yon ikere chito komayamakse ko maybe kabako tryan komeken out ak someone else
1: yes
3: ko maybe mi tuguk chekakiborchi en komosino chemakiborchin en komos
1: yes
3: yeah so abwotchini
1: nini kuni nini jebet nimemwochi boyonde ng'ung' ilenji imoche kechapten ano imokoni ne style ito inon imoche kelianen kiyaito ano angekas Joan en kipsuteri Joan chamke buchu chamke yamunenye
4: mga
1: mune ketesi. Abi ketesi na maman.
4: Ah,
1: gasi chone longa
4: longa
1: ga goi
4: mania. Ha goi mino. Ha goi mania. Mwae. Ya ama muje jitana o mamu je na ile bana ko na na go nyani.
1: So tienge murene ga kije ga ama muje.
4: Ata tienge murene na Inga na murana ko tayar taro su singe la min na nyo na daw na tayanga aga tangurur ne ya
1: ah o o mage bata
4: mele ya na ta